0: orun.
1: A le ma pada si 190 something sugbon a le ma repo ni isiro 400 ko ma wa da bi igba to je pe 190 something la nra.
0: Nra policy ti o nipa niyan o.
1: Ah ah ko sin tolohun o le se.
0: Amo po n tolohun le se ti o tun ni se nbe.
1: Ko le fe yawo.
0: Kabesi Olorun.
1: Yoruba deep.
0: Ironu po.
1: Deepened it. Okay now. Iroyin kan ma tun re won ni Senator Buba. Sheu Buba Umar ti fi egbe oselu APC sile.
0: Mo ro po ni maruwa ni.
1: O le fi keke na pe bukun. Won ni o ti darapo mo egbe oselu ti PRP. Ki se BRB be right back yo.
0: Okay.
1: PRP. Ona ni o darapo mo oju iwe karun iwe royin the nation lo gbe jade be na ni akole royin yi loju iwe karun be wi pe autumn gomina tele ni ipinle benue na ni o nle waju awon mokanle ni ogoji kan nibi ti won o ti ma dije dupo abele ta ni won ma fa kale lati dije dupo are to ba di odun 2027 labi ase egbe oselu PDP.
0: Okay, o eje lo o si akata eni ti o je omo oye lati lo si ile igbimo asofin agba orilede ti Nigeria.
1: Okay.
0: Senate lati nu egbe oselu ti APM Allied People's Movement
1: okay.
0: Ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo.
1: Oguntoyinbo.
0: O ti gbi bagi re si lo re kereke bi edegbeta niye.
1: Mo ro po kan.
0: Fun awon eyan.
1: Ere je ti be.
0: Boba kan mi o emi o ma wi
1: Boba kan o dagbonu
0: to ba wa kan mi o emi o ma wi sugba ni se
1: o le wi
0: mi o sugba leyi
1: yep
0: fun awon eyan ti n be lekun dibo re o pe fun lo ni pe ale sodun ayo se isasun yo ni gbofo awon oni wa bere si dupe bayi ama o ta ba wa woroyin kan lapa bi lori eto dibo abenu lati fa omoye kale ninu egbe oselu ti ADC atiku fi eyin amesi o jele ni ipinle ti e boyin ha komo mo oni pastor mo dani ni bayi ibi ti eyin o jale de ama me god help us
1: ami o iroyin kan na tun lele loju we kefa iwe in the nation la ro yi ni bi ton ti wi pe egbe asu won ma nse kilo fun ijoba apapo le Nigeria.
0: Okay.
1: Lori aise amulo abi amuse ati muse awon adehun alaforiko ti won jo ni ti won jo wa nnu re itan ti n babo tele to si je pe ariwo gbomogbomo ijoba apapo mu ileri re se na won si nko lorin latojo iwa won ni bi nkan se nlo yi dugbe to n fi loke to ba ija bayi mo kola le ti ba
0: oju biji
1: oju we kefa iwe in the nation na lo gbe iroyin yen jade ni ooro toni
0: adupe
1: amonise ni mo tun wo iroyin kan na to n be ni oju iwe karun o nibi ti won ti so wi pe a oga agba fun ile ise olopa tele nle Nigeria Adamu won ni ona ti ko nu egbe oselu APC
0: ki lo tun de
1: o si darapo mo egbe oselu ti SDP
0: elesin
1: tori pe o fe lo re dije dupo gomina
0: okay
1: mo pe ko saye mo nu APC nu
0: iya
1: ibi aye ba si wa iya yi se dada
0: olorun
1: so fine to buy
0: omo da be
1: iya ni
0: iya yi se no iya ya yi iya yi si
1: agbawo
0: gbojo so
1: agbawo
0: jagbo lo waja
1: agbawo kini
0: ja Take over so that you want to tell the Lego village. Oh, my tell you. So, just like Mosalamo. Oh, Coco Boma. So, the Lego Seri. Oh, my data. Oh, my to cool bed.
1: Yeah, it's so.
0: Same cause.
1: Yeah, that's all. I'm going to go.
0: I'm going to go.

0: me.
1: Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dot.
2: Utipete tingbo jamosi. Oke tinti luwa la wujo irinyiri darayan leyi. Adi runke adishola onu responsi mangbe wadebe. Anytime, any day. Jamosi. On Splash FM 105.5. Ibadan. Awudi turi bara lori yeni. Leki leki turi kefung tu lo mani gini gisi ni u. Onu responsi tuti para ila potu. El ni wutan.
3: Oda any temi adironke adishola olu sport ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je eni gugu are eni ma yan funu ewo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
2: de mo tun gbe de hun ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si.

tanilọwọ isoro e na lọlọrun ipe yi tun ma buku gbogbo wa ni temi ati ni tara bi ebu owo onje aso atawo mere mere mi ran lori sirisi nigba to lọrun ba lo iko re apostle dr layemi omeledumare number 1

ni mo ke ya mi na si gbo o jade lati inu ile wa o mu enikan pelu ara re nigba ti mo so fun o ni ko suro afi ti isu ti o ni lati hu lojo eni ti o ba wa si wi fun pe isu ti yo hu lojo wa lode orun ati wi pe ibi ti o wa lohun pa pa jina afi mi ohun ba ni lati fu lo ya mi wi fun ki o jowo yara lo were o fi ese lu ile ile si la si meji

0: wele o bo inu re lo o fo ba ibe lo ko si pe nigba ti o ko isu na de ko ju keke ke lo ko ti le ju eyo ekuro kan lo ni ti to bi okokan leyin eyi ya mi tun pe awon ogun orun won si jade lati nu ile pelu ada ati aake ohun oko were mo pari ise na isuhu ni werewere o ta gbogbo ebe si ti fo kaakiri oko nigba ti o di akoko iya mi ati awon ogun orun won ni lo si odi orun mo ji nigba ti orun bere si yo bi mo si ti run ori ti mo bo oju mi tan ni mo lo si odo aro gidigba mo so fun pe mo ti pari ise ti o ni ki n se nigba ti mo wi be o dide o lo wo nigba ti o ri o kigbe nla tun be ti o je pe gbogbo awon ijoye re lo gbo ti ilẹ si mi titi nitori ẹru bẹrẹ si ba bọya mo le ri ẹyin ohun paapaa dipo ki ohun ri ẹyin mi ọrọ naa ba lẹru to bẹ ti o fi jẹ pe ko le bu omi si ara fun wakati mẹfa lọjọ naa bẹẹ ni wakati kọọkan ni o maa n bu omi si ara titi ọjọ aye rẹ.
1: Ireke ni budo.

0: fini laga la die ti gbe mo bo wale bowo ba lo senu ipada bo dandan ni gbogbo awon alaji wa tuntun alaja tuntun agbara lowo olorun ni won gba to ti je pe olorun ti won leyin o si ro won olorun abi olorun na lo pese owo ati gbogbo nkan ti won nilo lati lo lase olorun ninu alaafia ati idera ati erin keke lati pade ara wa bo se ma ri niyan to eyin eyan wa ati wa de ipele awon alejo wa akanse eto fun ti odun leya edel kabe fun ti ojo oni kesi ma gbagbe mo so le kan na wi pe ola na ni ajodun awon omode lorilede Nigeria eje ka munu ikokan awon omode dun ninu molebi kaluku wa o ba se nse yata yoto yoto yata odun leya ede kabi be na ni ka ma se toju awon ewe wa o se pataki awa na ta ti di gongo bi agba loni ibi omode lati bere ah olorun ko ke gbogbo awon obi ati alagbato wa a ma sere legbe kanga lojiji na wa san wa ni bara pe ki lo nse ni di odo se ti ri lasiko gba yen won se nse ni ilu lala nisin ah awe iseru e okan gbe kanga na ni a si tun ma sumo be wa ni pada seyin jare adupe lowo olorun so inu mi dun ayo mi kun lati fi awon akose mose ninu esin islam ti a pe wa sori eto agbo ife special fun ti ale oni won ti wa nbi eni akoko na ni imam abdulhamid daud aderomola lati bodija mbadan assalamu alaikum chief imam
1: wa alaikum assalam
0: ah ewan gbe soke dada sa o
1: wa barakatuhu olotu akiyin sa
0: assalamu alaikum sa
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: ni ki gbogbo awon lolufe wa kakiri agbaye ise gbogbo yen lo mo laruba wa na etutu na ni
1: akira wa ni kikiola kikiola ati ike olohun ati ige ati anu e ko ma be lori gbogbo alapapo gbogbo ati a ngbo ikani yi lakoko yi ki olohun baba ali kiola ko se alekun anu e lori eni kokan wa
2: amin
0: amin amin ah mere bi awada imam odun

0: ti odun 2026 ti a wa yi mo si se ladua le kan si pe opo odun ni gbogbo wa o se laye o tori en to ba ti wa laye ni roju sodun o opo odun la se laye ba mi sami e le kan si
1: amen
0: e to wa kan ninu ibere ti mo fe takoto sodo awon baba wa chief imam ohun na ni eleye imam
2: naam
0: abdu Amid Daoud, eti jeti odun leya ide kabishi wa agba jumo to baun kakri agba ye.
2: Alhamdulillah. Adupe kupo lodo olo.
3: Alhamdulillah.
2: Oba ti oje ki ojo ini ko ba wa laye, to si fun wa lasiko, to tu fun wa nigba laye, lati wa ni ori eto ilale. Aki awon olutu wa baba wa lere, situ. Ti won je olutuko lagbo ife special ti won tun wa gbe wonu ile akanse fun odun ileya naam ile to fa ti odun ileya to fi gbajumo atawa ti a je muslimi atawa ti a je kristiani gbogbo kaluku wa lagba pe anabi wa ibrahima baba gbagbo ni
0: alayhi salatu wassalam
2: igba ta ti gba pe anabi ibrahima ohun ni baba gbagbo ti gbogbo tun to si wa si gba be odun yi a ko si ba se ki odun leya ta ni ki kan anabi ibrahima
3: alayhi salatu wassalam
2: eyi lo bi ti odun ileya to fi gbajumo ka kiri gbogbo agba nlaye tori podun le ya fori so nkan meji o fori so ipa eran o tun fori so asiko aji to je opo ele karun ninu islam ko si sibi ti won o ti ma haji ni gbogbo aye lapapo laarin eyan laarin alujonu laarin awon eranko la mo ise aji ni sise
3: Allahu akbar
2: eleyi lo bi to fi je pe o gbajumo ki de ko pamo gbogbo aye ni omo eran omo eyan mo alujonu mo gbogbo nkan ni omo ko odun kan bo ti won pe ni odun ileya lodo tawa yoruba la wa npe ni ileya un lodo awon larbawa won le pe ni idil hadiya tabi ko pe ni idil kabir ko si oruko yi lodo ti waju pe odun ileya lo to ba je lodo awon eyan wa ni lausa awon ni babansala babansala la ma npe odun lala odun lala so idi ni ti gbogbo kaluku wa fi npe ni odun ileya tori pe
0: babansala yen odun la lo je
2: be ni
0: eh ba to wodi keje babansala lo fe jo babansala
2: babansala
0: babansala kini ituma won ti eyin ogun eju lati so ni yoba
4: odun to tobi odun la
2: ti pe odun la la nkan to tobi
0: odun to tobi bada eje ka se bayi tori akoko elekeji ibere ti mo fe bi na ni ele pe e ti je gan imam wa Abdulhamid Daoud Aderomola muni e ti je ti odun leya Idil Kabir si wa gbe ile ru to baun to fi je pe ta ba so pe Idil Kabir ileya kilode ti odun leya fi gbe ile ti an gbe to fi gbe ru to baun
2: e se un kopo olotu
0: e ni soro awon kan sanwo le fun abalata wa yi ti ipolo oja awon to fe jade e je ka farabalẹ bowo ni jogbeda se farabalẹ fankofu hey augustus be soke
4: owo se koko oju oja ya
5: splash fm 105.5
6: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
7: Cause I don't win trip to go abroad.
5: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
8: Ite meji omi orombo lemoni, sibi eduko ati iyo.
9: Kilo popo, kilo de ti eju se ku gbogbo ile bayi.
8: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe
1: dàbí ẹ.
9: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun, a ṣe pẹ̀lú eérú àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí

0: Oh, Abdul Aye Daud gola han e ku kale ibere akoko ni eleyi o sugbon ko to di pe a ma tesiwaju awon eyan wa to wa ni online awon to wa on Facebook kini Islam fi ye wa nipa asa fifi agbo meji ma kan lori papa ti okan ninu agbo mejeji to ba wa kuda le nko ki lo fe sele nje ru eran be wole ya mo bayi
1: abi ko wo
0: awon to wa ni Facebook
1: lo ni be to wa ni jeyan lenu
0: eh
1: kini esin Islam iyun esin muslimi so nipa pe ka fi agbo meji kan ra won ki kan wa se lorun ko gba beta teru npa kene
0: si gbe re wole ya ani eto kan ton sanwo fun laarin iseju meji ibere akoko o ya o nje muslimi muslimo o le jeun kuro nile ko to lo kirun odun leya ni yidi biro ola o ya shoki
2: be
0: o le jeun
2: Ne.
0: Olorun obinu si abi.
2: Ne.
0: Ibere keji iyawo ni Islam ko si asa iyawo ni esin Islam ko si asa kiko eran leya hasipara. Dipo pe ki won pin fawo eyan ladugbo laarin molebi to se pe awon kan lo fi ko lori iko ni ti won ma se na si labe. Oya dan lohun.
2: Ni
0: o soro oke o.
2: Ni aye awon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ti awon sabe ti lo si ojogun so awon yawo won to kunle won apo won la nabi so fun won lodun yen pe e ma je ki ara yin di ojo keta nle te fi hatan sugbon laye sin gba to ke en to wa legbe le bi ti peran ile keta ti peran ta to we pa awon yan ta ha fun wa ka ha
0: gbo do koja ojo meta
2: ni aye igba yen
0: aye odo ni wa nko
2: aye odo ni to pe awon yan ta ha fun wa awon yan ta ha fun ka ha awa na le pa mo nbe sugba e quantity ta pa mo ta je ka mo ye ko po to e ta hasita
0: so eyin eyan wa a ma nilo lati danu duro nibi ta de duro itori pe won sanwo fun eto kan to je iseju mewa a si gbodo fi sere tori ona jiji ina ni ise yi ti wa tori pe bi radio ba gbajumo bi isane le tabi splash 105.5 fm Oleri Ruanfa ni baye. Bosun alayede mana kocha palaroba. Mana kocha palaroba. Abracadabra. Isikoto. Go on, son. Emo. Emo runkoy.

0: So eje ka ma kira wa ka bo pada sori eto agbo fe special ite tin jaladun latowo ago mejo ale toni ni kan ni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala o felele ni lu badan mo ni gbagbo pe opolopo eyin ti e tete si wa ateyin te wa lori kan ni agbaye ta mo si Facebook eyin na ti ri nkan di mu si owo alaafia te ni fi jeun lai lai tori pe isiti ina ni akanse eto odun leya ije fun gbogbo wa to e ka bo pada si ipele ta pe ni okoto ife eyi ti a pe akori ati akole re ehun na lo tun je ko mu okun ape ni toju ti ye la paro fi riran baba baden ba wa fo wewe
1: bi ka kiye sara nu
0: ka kiye sara
1: bi kiye sara ni
0: ka ki sibe
1: be ni o ka kiye sara
0: ka kiye sara
1: ba ti run ori te data npa ko ese
0: yo ba ma nsoro kan won ni o nbo o nbo awon la
1: ni jonu
0: ki lo nbo to nbo ta fin so pe awon la dede baba badan ademola olagbe njo
1: o le je pe iwu nbe loko longe
0: longe fun ra re na nko ewo eyin olugbo wa ni bi yowo ti e ti lanfani lati ma teti beleje gbo oko to ife ti aleye labe to ta pe ni agbo ife special eje ka ma mu ti wa pamo so wa lafia ka ma ba fi jeun
1: beni
0: a fe soro nipa abo awon omo wa nile iwe laye ode oni la se nso pe toju ti ye ni la paro fi riran
1: e gboro ki sara lasiko yi
0: abo awon akeko ohun ni takoko abi be ko
1: beni beni
0: abo awon oluko lelekeji
1: beni
0: abo awon oga ile eko oga kini oga keji oni abo elele keta sugbon ta ba ni ka so otoro ta ni fi igba kan bokan nu awon omode awon majesin ton ti dagba po to kan je pe won dagba to lo furuko sile ni lewe awon le ni akoko o yala ile eko Julius mi ni won wa ni abi ile eko alako bere abile eko girama koda gan ko je ile eko giga higher institution yo ba ma soro kan wi pe o nbo o nbo awon la dede o ani lati fura ani lati fura gan o
1: asiko yo lege
0: o lagbara die ibere akoko ta fe tako to sodo yin lale toni lori eto wa agbo ife ni ipele oko to ife ina ni pe nje awon ilewe jele osimi ta kan ma npe ni KG class ile eko alako bere ilewe girama gbogbo ta ni laarin ilu ati labule ko ile to titi to fi dori awon ile eko giga gbogbo ta ni lawon ilu lanla lorilede Nigeria awon ile to nje awon alase abi ijoba gan mo odi yika iru awon ilewe bayi abela ade kan bi ki lori so si ta ba so pe nje ijoba o si le je ile eko aladani ko je ile eko alako bere jele osimi abi ile eko girama nje gbogbo awon ilewe yi papa julo awon alase ile eko ta nso yi nje won mo odi yika ile eko won fancy
2: ko nse gbogbo won na lo ni fancy awon mi tan wa si le rent a flat by you won si so di school ni yen
0: I wa mo di yika ile eko ti a ko awon omo olomo si bi pe ki awa ta je oga ile eko atawon oluko ka ma moju to won nje mo gbon lowo ki ile eko wa ko ma si odi tun a mo yika ile eko yen de bi pe ton ba nta mo mo yin awon akeko tin gba idanileko ni kilasi won ma yi oju si apo otun apo eyin pe nbo ni momo ti run wa akara gbona leleyi iru nkan beyen baba abadan o ma n gbe oju awon eyan kuro ninu kilasi ti won ti n ko won leko so to de de ta ba ni ka soro loju oro ta ni fi gba kan bo kan ninu ki lo le ninu pe eni to je oludasile boya ile eko aladani abi ile eko ijoba boya primary ni o, secondary ni o, higher institutions ni o. Ki lo de ta ni mo odi yi ka gbogbo ibi ti ile ile eko de to fi wa je wi pe eni to ba sa ti koja o wonu ogba o jade ni so ye ko ri be abiola ade kan bi so ye ko ri be
2: ko ye ko ri be ra
0: won ni ma tose lo loyo onibode lo laafin
2: beni ko ye ko ri be
0: ah ah e se yen le ni elekeji ni awon ile eko orisirisi ta menu ba laipe yi to je wi pe won ti e ti se aye ibi teyin o gba wole sinu ogba iyen gate ni mo so o ti wa nbe ṣugbọn kini kan baja o je apa re ogunju tan lo ohun to wa ba yen je ni wi pe opolopo awon ile eko ti won mo idi ka gbogbo ile to je ti ile eko won de se bi enu ona ba wole bi gate e wa ni ri awon akose mose eleto abo ti o duro senu loro pe ehn ki lo fe ta lo bere
2: ki lo fe
0: kini a fe ri apere to fi le fi wa lokan bale pe oruko to opera re lo je where's your id card ta lo fe ri igba segba awo sawo kini kan sele de ni pako gbogbo e na fi gbunduku gbunduku eyi to wa ba yen lokan je baba badan ina ni wi pe awon ile eko girama awon to wa labuleko awon to wa laba awon to wa nilu lanla awon to wa nilu kereje kereje opolopo won ti e bikita lati gba osise ti o duro senu iloro ko to di pe enikeni o wole to ye won lowo ewo
3: bo le leyin ti wo wa
0: o da gan nsele lawon ile eko aladani
2: ati ti joba
0: na
1: in to si je ko je pe lara bi ti eto abo ti kokko se gbogi ina ni ki ilewi oni ayika ti an kamara ko si ni enu oloro iyin oni fi ni mo pe ese eran ko ti dapo mo teyan
0: ojuse awon alase ile eko na ni
1: ibi teto abo ti bere
0: ni lati ba awon osise ile to abo ti o duro senu iloro
1: le mo ninu eni
0: eyan ninu
1: eyan eyan ninu eyan lawon to to pe won mo npa eto abo o se pataki pa pa le basiko ta wa yi
0: afi ta ba tan ra wa je loko eto abo opolopo ile eko wa ati ile eko ijoba ati ile eko adani o mehe pupo ko si ye ko ri be bi gba wi pe a kan fi emi awon omo kekeke
2: afi
0: sere lasan lasan to fi wa je pe owo osuku tawon obi ati alagba ta awon omo won yi fe san nikan ina lo wa lokan wa so ye ko ri be abiola ki lori si
2: ko ye ko ri be o je ki awa professors as professor
1: ta jolu dari ile iwe
0: oluda sile ile eko ati awon to je alase ijoba to nda school le
2: be ni
0: o ye kon le gba awon osise eleto abo ti o ma duro si enu ona bi ti won gba wole to n gba jade
1: o se pataki
0: ah
1: ba pa iru asiko ta ti e wa yi ta me ninu e ni
0: ame yan ninu eyan na
1: o oju mo se ti po sp no ninu farao olohun saanu olohun ni ja so manu
0: ami
1: o se pataki papa ni le eko ivo opolopo ile eko gan iye omo ti n wa ile eko lojojumo bi a se n wole ti agan o ma won
0: baba ba
1: se iru wa ogiri wa ni
0: nje sakiyesi wi pe olohun nikan lo nyu awon omo wa o
1: be ni o iso olohun
0: nigba ti ba ri olokada to gbe omo wa si suku obi tomo ti n kawe to de ja sile ti o wa si awon to je akose mose to n do lenu loro ile eko lati bi lere pe arakunrin eyin le gbe omo yi wa le ki loruko yin tori igba te ba fe wa gbe lowo san
1: ara bi to bi ala ki sinu
0: won sakiyesi gbogbo nkan bayi
1: o ta mo pe o ton di igba si ko jade awon lokada ton wole won ton ko won lo na
0: a se lati ma fi oro awon omo wa takati ta kaakiri ti o jara ba okan wa ka ma ti e wa so ti awon ti ile eko won wa ni ileto ilu kereje kereje abuleko to se pe ko ti e si amo odi yi ka suku
1: leyin esuku bayi inu ogbologun
0: se wa ri ara nkan to nsele lenu lolo yi awa gan ati nfiwe lorin o se ri nibi ti nkan yen ti sele mi o ti e ni dako gbo na la mo
1: o ti ye
0: won ni igba kan wa ta won eru ku yen to wa si ile to bi ti awon ile eko won yi wa ile to sele laipe o ti n lo bi ọsẹ meji bayi
1: ni o ti lo ọsẹ meji bayi
0: won ni won ra bread bi melo kan to se die won ni won san 30,000 fe ni to nta bread egberun lona 200 naira
1: lai mo pe wa foju finle ni
0: won ni ton ba ra nkan wi pe oda na e fun wa ni nkan mimu olosan didun e fun wa ni mewa teyan ba so pe eh gogo mewa wa yen o je egberun marun
1: won le ko goji egberun le yan lo
0: won le ko 40,000 ana ma wa beyin ereke
1: won mo pe won fi mo finle
0: ni wi pe won fi mo finle ni yen la mo wi pe won to wa leyin efa
2: o jeje lo
0: nkan ti won fe se o wa ninu won se mo pe oro to sele ni ipile oyo lenu lolo yi o ba mi lokan je tori mo ranti igba ti mo kere gan ile eko egbe egbo la tin ko awon omo fun igba koko ko si yato laarin emi atawon omo kekeke na bakan na la se ri mo wa wo pe to ba je pe won ti jiro awa woyi gbe lati gba ta wa ni pinishin nbo la fe ma so pa wa leni ade sole kan yi eyan wa iru ola ni isin ajodun awon iwe le Nigeria Children's Day e John tori Olorun e ma ma so pe eyan omo ma lo wo oko re oro ti koja beyen o a le ri omo ra loja o bosun alayede
1: ewu re sonu gandun yin
0: a le ri omo kokon ra loja ko siye e ba ko dollar lowo ilera omo awon kan ma wa se omo wa ni se ku se Olorun ni gba fun omo lai lai
1: so
0: nitori na ye eyan wa nkan ta fe mu jade o ti e ti sora re ina ni pe toju ti ye
2: la paro fin
0: rira
1: ninu ile ka ki sara
0: ina o gbon to ti sele
1: ni bi ise ka ki sara
0: o pale omo suku mo
1: o
0: pale teacher mo
1: omo odun meji omo odun meta ti o
0: sa isan o ma se o
1: agbogbari
0: mo banu je buruku ni
1: ikonle abi amo
0: eni kan ninu awon eyan won yen ton se ku pa won lo ti tu odun mewa ti won tin reti omo laarin ohun ati yawo re
2: beni
1: won to wa to de
0: won le fokan si pe iyanu ma sele
2: iwa
0: wu afi bo se pade ku ojiji
1: toro beyin yo
0: e dakun e ja laju wa sile daada
2: o
0: ka ma toju omo wa daada o
1: ninu ile ka ki sara ni bi ise ka ki sara ni oja ka ki sara lori irin ajo na
0: security
1: ka ki sara
0: hey security nu ta nso lale eto ni eje ka sora o e ma ma gbe omo yin lori okada eni te mo ejo nitori Olorun e sora security
1: o se pataki
0: o se pataki lasiko yi